wabia wabia wonte mene sa sa wo wonte so che ko atu sa na to ni ala sa wo ni na shan ya to musa sa me wo de sa na wo sa sa na ka ni na sia na shan I'm gonna be out of here. I'll buy you.

0: nsuba akrawe bi na brabo ye sakasaka ebim basa basa bia kowinsani and all of that ohemi yarefo
1: basashia dia.